0: keroog Serigne Sidi Mukhtar moo waxal boppam. Kenn jotlilu ko, du Cheikh Ndiaye, du Serigne Cheikh Touré, mi daan nekk ci wetam. Moom moo leen waxal boppam ni leen, maa ngi sàkk fi yéen yoon yu mag yi ngeen wàcc ko. Yoon yu mag yi nag buñ ko waxee, mën nañ cee jël tali bi nga xam ne moo jugee ci rond point post contrôle, yoon wi jugee Garas Daaru Mukhti, yoonu Ndindi, kune Sëñ Mouroussa Dieng, tali bu bees, yoonu Gere, yoon wi nga xam tam moo jugee ci yoonu Touba Belal, ak yoon wi nga xam ne moo jugee ci wetu Jannatu. Yoon yooyu ñooy yoon yu mag yi nga xam ne dañoo jugee ci biti dëkk bi di dugg si ci biir dëkk bi. Benn rek moo ci jugee ci biir cornice bi, muy cornice Serigne Mouroussa Dieng. Yoon yooyu Serigne Sidi Mukhtar dafa sàkkoon ci borom sareet ne nañ ko war maal. Tegoon ci itam ne leen xale yi nga xam ne dañuy dawal sareet te toll ci jàng yi nañu dem jàng yi bàyyi sareet yi. Waxoon leen itam ni leen bëgg naa bépp sareet buy dawati guddi na ca boromam def luy xuy loo xam ne bu ko oto dàndee bu ko tegee ay lumière am man koo gis. Loolee nag ba ko Serigne bi waxee ak tey gisuma dara loo xam ne jëfe nañ ko ci. Mu mel ne nag responsabilité partagé la. Commune bu Touba Mouski am nañ ci responsabilité, autorité yi am nañ ci responsabilité, ñi nga xam ne tam ñooy kilifa yi garage sareet yi am nañu ci responsabilité. Mairie bi nag ci lu ma xam ci njiital monsieur le maire Serigne Abdoul Hatka góorgóorlu woon na ba dajale leen ba organise leen ba ñu am ay zone. Kon loolu taxawaay bu rëy la boo xam ne mën nañ cee sant monsieur le maire Serigne Abdoul Hatka, defoon na ko ci li nga xam ne mooy sareet yi. Loolee ba tey mi ngi dox. Wante ñu gis ne xale yi nga xam ne Serigne bi dafa tere ngir ñuy dawal sareet, arrêté bii nga xam ne moom lañu tiim nii di arrêté interministériel, moom li mu tënk ci ki nga xam ne day dawal sareet, lim ci tënk mooy lu mu néew na am fukki at ak juróom. Fukki at ak juróom itam dañu leen di leeral li ko waral. Ndax bi nga xamee ne ñi ngi xalaat bind li nga xam ne mooy arrêté bii, dañoo xalaat mag ñi nga xam ne dañuy nekk ci dëkki kaw yi, ñaare dañuy bëgg di déplacé wu di dem ci ay xew te mënuñoo dawalal seen bopp. Seen doom yu ndaw ya ñu yor ci seeni kër ñu may leen ngir ñu man di leen dawalal, moo tax ñu ne fukki at ak juróom. Waaye bu dee fii fi Touba nga xam ne ñi fi yor sareet dañ koy yor mu nekk ay sareet yoo xam ne dafay nekk commercial, moo xam muy sareet buy def transport de marchandise wala transport de personne, kooku dafa war a am fukki at ak juróom ñett. Fukki at ak juróom ñett, kon ku ko amul wër ta dawal sareet ci biir Touba. Ginnaaw itam nit ki muy dawal ko sareet bi bu amee fukki at ak juróom ñett dafa am itam luñ ko sant, lu ko war, lu mu war a def, mooy mu am li ñuy wax carte cosse. Carte cosse boobu mën nañ ko méngale ak permis de conduire, ndax permis de conduire yi fa muy jugee fa la carte cosse bi di jugee. Aminu itam dañ koo leeral ci arrêté bi ba mu leer, mooy képp ki nga xam ne bëgg nga am carte cosse, boo amee extrait de naissance mu ngi koy photocopier, boo amee carte d'identité nga photocopier ko, maanaam boo ci am rek baax na extrait de naissance wala carte d'identité. Boole koog photo yi nga xam ne mooy photo yu ndaw yooyu di photo carte d'identité yi ak benn demande boo xam ne moom nga koy booleel ak certificat médical bu wane ne yow mi kat wér nga. Boo noppee nag demande bi nga xam ne ni mooy ànd ak kayit yooyu ak photo yi nga yóbbul ko ki nga xam ne moo jiite lépp lu jëm ci wàllu élevage fii ci département bu Mbacke, bu dee ci Mbacke la. Fu man di doon itam ci service de l'élevage ba nga koy yóbbu. Kon ku ko bëgg tey damay wax na bo dajale li wara and yep da ngay dem ci Malik Sall bi nga xamne moy inspecteur de l'élevage fa ngui koy déposer mom nak mo koy jallalé fa lañuy wax service de mine donte tour bi deug du service de mine division régionale des transports routiers la fa ngui koy fa la koy yobbu su ko defé ñu programmer len passement bo xamne ki nga xamne moy sakku carte cosse bi day dem service de mine ñu laaj ko ay tableau ci code de la route yo xamne munta ñak tableau lay doon yo xamne day mengo ak lo xamne munu ko ñak xam bu ko defé mu doga am li nga xamne ni moy carte cosse kon carte cosse ci arrêté bi obligatoirement kep ki dawal saret dang ko wara am kon ci arrêté bi buñu ñëwé ci article premier bi manam moy article bi ci jëk da fay léral rek ni arrêté bi kat mi ngi soxal saret yi nga xamné dañoo dëkk fi ci biir Sénégal mo xam ñu dañ saret yo xamné dañ leen yor ci ay kër di ci doxé ay soxla wala mu nekk saret yo xamné seeni borom dañ cey yaxantu manam dañ ci def transport de marchandises wala transport de personnes arrêté bi kon ñom la soxal ñi nga xam dañoo dëkk ci biir réew mi ci li nga xamné itam moy ñaarelu article bi da fay wax ci manam saret bi yaatu wayam ak guddayam muy saretu mbam di saretu fas budé saretu fas yaatu way bi 1m80 guddayam li tambalé ci koñu saret bi ba ca ciatul balankar ba 3m10cm budé saretu mbam yaatu wayam 1m60 gudday bi 3m non la ko li nga xamne moy arrêté bi manam teurele ñu bay ci xel bu baax kon dañuy jall rek ci article ndax jëlumako article par article dama jël rek quelques article pour bëgg ci bëgg ko faram faaccé rek après ubbi len ligne bi ñu waxtane li nga xamne nak moy ndigalul serigne bi ak arrêté bi nga xamne lu fi yag la mu melni itam lim fi yag taxul ñu jëfëndiko ko donté arrêté bo xamne itam ci lima leer moy dem na ci collectivité territoriale yépp moy dem na ci mairie dem na ci sous-préfecture dem na ci préfecture ak ci gouvernement tasna mi ngi ci loxay mbolam ñi nga xamne dafa wara nekk seen ay loxo waye dafa melni nak buñ ko jotté dañ ko duggal ci trois yi rek waye japp na na Sénégal yépp buñ ko duggalon seen ay trois itam Touba mom buñ ko duggal seen ay trois ndax ko wax transport automobile wax Touba li fi nek mom nekul fenn ci nga xamne moy Sénégal kon dañuy dem ci article bi nga xamne moy article 8 bi donc article 8 bi day wax ci li nga xamne moy saret bi ak jumtu way yi nga xamne daf ko wara am ngir sa bu ko auto tege lumière rek man ko gis ñu wax ne daf ko wara am ci wet yep dafa wara am ay mandarga mo xam ay carte jobour la ay chevron lepp li nga xamne day tax auto bi bu ko dandé man ko gis da ko wara am waye nak ñukoy téré mu def ci kanam lo xamni ni man na tax ki janok mom manam da fay wañi ab gisam wala mu galankor ab gisam lol dañ koy téré waye en tout cas ginnaw gi warna am ay carte jobour wet yi warna ko am kanam gi warna ko am saret bi wër liko wër day kap ñent wet yépp warna am ay carte jobour ay chevron lepp li nga xamne rek manam day tax bu ko auto tege lumière man ko gis dañ ko santane itam mu nek tam ci li nga xamni moy article 8 bi buñ demé itam ci fukélu article bi article 10 mom da fay wax ci li nga xamne moy lu jëm ci walu visite technique bi ndax ni cosse bi wara amé carte cosse saret bi non la wara amé certificat d'aptitude muy carte grise saret bi daf ko wara am nga xamné juroom ben wèr yu nek ñi nga xamné ñoy saytu visite technique auto yi muy wa service de mine comme niko ñu bari mine muy ingénieur yi dañoo wara saytu itam saret yépp ba xam wèr nañu wèru man di continuer di def liñ war def manam saret bi amul ben problème ay pan yo xamni ni man na indi ay jafé jafé ba ci arné yi manam li nga xamni moy lekkelé mbam mi ak saret bi wala fas ak saret mi ngard taw ngard souf yoy yep successivement dañ ko wara xol ba yep nek lu mucc ayib bu ko defé saret bi ñu man ko jox sañ sañu mu meuna wéel li nga xamni modi ab liggéey mais gis ngeen né loolu amul motax départ da ngay gis saret bu daw bam yag rek ngard souf ga dag mu daldi aju ñe nekkon ca kaw ñepp daanu digeen ñi da ngay gis sen dugg yi day tassaro ndaysaan ñi ci jël ay dam dam bari na ci bari jël ay gañu gañu bari na loolu likoy waral moy manam yere yi nga xamni ñu wax yere fas yi lu ci bare bare bare du mel ni nga xamni ni non la wara mel ba ci lab gi sax dafa am duñ ko réglementer nekul ne lab du la neex rek jël ko duugo ci gemmañu fas wala gemmañu mbam gi han mu yendo liggey bo ngone te du meuna lek ndax lab bi daf koy gañ yoy yep mbokki arrêté bi daf ko indi lu jëm ci article 11 bi itam da fay wax ci assurance bo xamne itam saret bi daf ko wara am assurance bo xamne day tax saret bi bu yakale kenn war ko fay assurance bobu mo koy fay bu fekke ne nit gañu na ci saret bi assurance bobu moko jël en charge bu fekke itam mala bi ñak na bakkene wala mu gañu itam assurance bobu moko jël en charge ta xam ngeen ni li lu jaadu la ñaata ay boromi auto la saret di yakal jéggal ma rek mo cey muccu jéggal ma bu ko rafé tam nit ñepp wër ko jéggal ko jéggal ko jéggal ko jéggal ko ta wuru won démé non ñaati nit ñoy gañu ci saret yi ñi dañuy dam ñi ay blessure yi lañ ci am mais ñom tam danaka boy xol kenn du leen jël en charge da pourtant fekkone li amna assurance bi mom dañu wax ne mo wara jël en charge ki saret bi yakal ki nga xamne dafa nekkon ci saret bi jël ci ay gañu gañu ak mala bi tam ci bopam bu fekke jël na ci ay gañu gañu wala mu ñak li nga xamni tam moy bakkenam article 12 bi day wax tubalu livret de sanitaire mala bi ci bopam itam dañ ko war di set juroom ben wèr yu nek vétérinaire da ko wara set xol yaram yi xol lepp nga xamne dañ koy set bu wër peng ci fann yépp nak ba nga xamne bu fekke ne warna mëna wëyel ab liggéeyam bu ko defé mu mën di wëyel ab liggéeyam lolay tam ñu mandargal ko ci biir carnet sanitaire bi nga xamne dañ ko war di contrôler fim ne arrêté bi limu wax moy ni police bi di taxawé ci kaw tali bi di contrôler auto bi ndax am nay pièce non lañ ko wara défé itam saret bi laaj ko carte cosé laaj ko certificat d'aptitude bi même laaj ko carnet de livré de sanitaire bi nga xamné ci lay police bi sukkandiku xam ndax fas wi warna liggéey wara wurté liggéey mbam mi warna liggéey wara wurté liggéey mais gis ngeen itam lool amul ba mbam yu bari dañuy soxalé ay fièvre fas yi dañuy soxalé ay fièvre di gañu man dama japp né sax war nañu def ab saytu ba xam fas yi amul fièvre yo xamné buñ ko amé diko soxalé duñ ko mëna wal nit ñi ba nit ñi man ci am a jël ay jafé jafé Touba li fi fièvre bari na lool li fi ñak seen bakken bari na lool kon jaaduna dal ci mbiru fas ak mbam yi wonna am ab saytu na xol ba xam amul nak ay jangoro yo xamne buñ ko amé soxalé ko jangoro yoy mën nañ ko wal nit ñi ba nit ñi jël ci ay jangoro yam tam mën nañ ci ñak seen bakken loolu waron nañ ci def ab étude ab saytu waron na ci mëna am wax deug yalla donc kon livret sanitaire dafa wara am ci mbam mi dafa wara am tam ci li nga xamne moy fas wi nga xamne manam day def fas la wuñu jëfëndiko ci walu commercial manam muy def transport assurance bi tam ñom lañ ko jaglé ndax amna fas yo xamne ay fas ci kër lañ bo démé ci kaw gi da ngay gis dëkk yu bari kër yu bari dañu am ay sarète ñoñu taxul ñuy wax way ñi nga xamne dañuy def transport de marchandises wala transport de personnes ñoñu lañ ko jaglé kon itam ñu bayyi ci xel buñ démé itam ci article 17 li nga xamné tay fessna ci téré bi nga xamné sëriñ bi téré nako jaarale ko ci cheikh mohamed bassirou mbacké mom cheikh abdou khadir ñukoy nuyu ba diko ziar ci abo gueye di ziar wa kër ga yépp manam arrêté bi da fay téré yow mi nga xamné ya yor mbam mi wala fas yi nga diko dawal muy daw ay xel yoy nga xamné da koy daw xel yu metti yoy dañ koy téré ba ci sax yar bi nga xamne ni dang ko wara daqé luñ réglementé la nekul ne yar bu la neex rek nga daqi ko fas bi wala yar bu la neex nga daqi ko mbam bi fi tuba da nga gis ko xamne yet bi mu yor lol sax xawna soppi ku legi mais bu ndeuk da nga gis ko xamne yet bi mu yor bu ko dore mbam mi ci wet gi da nga gis mbam mi day doxlu ba dengul mu dor ko ci genen wet gi mu dal di jubantiku xam nga lolou metti la te dang ko dun gis ci tuba yet wo xamne ño xamne yet yi yor bu ko xatte ba dor ko mbam mi ci wetum ndejor day doxlu ba dem chamoy bu doxlo dem tam ñu door ko ci wetu tam nga mu doxlo wat dem dejo donc fi li fi mbam yi di daj ak fas yi lu doy war la ma ngi deglu xam dafa am loom dafa xawa xorom amna ben way bu xoromu neena dafa am mbam mo xamne bimu faato ndeysaan bimu dekke wara dem aljana way biñ ne ko aljana gonay Touba yaa ko ne ko nañ ko yobbu sawar gonay Touba yi mom fuñ nek mom dafa jëm kon xam nga dem mbam yi liñu daj fi ci Touba mom metti na te ñepp ngi ci tek seen bëtt ay mbam yo xamne dañuy gañu ay façon gañu metti mais daal wax deug yalla doy na war li ci gëna graw nak moy gënsal biñ leen di gënsal amna ben drogue buñuy wax dobless amna dañ koy jox mbam yi ba tax mbam mi limi def duko def ci sagom xam nga buñ démé ba wax deug yalla ay xalé yu ndaw yu tollu ci jangii ak itam ño xamne sax majeur nañ pour dawal sere parce que amna 18 ans di 15 hein di drogawu di drogue li nga xamne moy mbam yi ci dekk biñu wax ne moy dekk bi gëna tedd ci Sénégal dekk biñu wax ne moy dekk bi gëna tedd ci Sénégal te gëm naana moy dekk bi gëna tedd ci Sénégal kon waru ñoo yam ci wax gi rek waye képp ku fi nekk war nga yoru melo wuy melo ak ni Touba bindu waye buñu démé nak ba lindul gis ci dëkk yi bari ñu diko gis ci Touba ay xalé yo xamne seen watis boko gisé rek watis doy war lay doon xalé yo xamne daanaka ay bayu ma leen ndax ku meuna yor am mbam gënsal ko gëns jaar ci ab sens unique nga jël sens inverse ndax man bu yagul jugé na ci wétu sapeur pompier jëm côté arrondissement ndam manam djublu mbacké ay sare duggé ci pentu yoonu pentu mbaywadi bi tourner jakarlo ak ñun nga xamné auto yi ñoo leen di daw ci façon bu mit auto yi di leen ko daw ñu bolé ko ak daqé ak xel yu metti yo xamné dafa melni sax ñoom li ñi def dañ ci am sañ bu wër donte nak tak dari ñi ci def liggéey bu reuy ndax man jamono yi rek amna ben sewuru taxi bo xamné wajurum da doon sakku ci man ngir ma dimbali ko ci intervention ngir ñu man ko bayyi ndax dañ ko téy ndiarém té ñetti wër lañ ko tej té liñ ko tejé ay sare di doon daqé la top doon leen filmé nga xamné mom walum filmé mom moko yoron biñ ko jappé 3 mois lañ ko tej nga xamné tay bo démé Durbel kasso ba légui fessna Durbel légui dafa fess paquetage mo fa nek ñi wax paquetage li am rebeus mo am Durbel té bis bu nek semaine bu nek rek manam samrié ma ngay gëna fess té la ëpp ci la fa nek ay ndaw lañ ci Touba lañu jugé kon lolu di lu mata bayyi xel di lu mata jangat waye di lu mata amal itam ay taxaway kon lu jëm ci walu daqé article 17 bi daf ko téré depuis 2016 ci arrêté bi waaw ndax limu téré rek moy yor mbam mi diko dawal ay xel wala nga yor fas diko dawal ay xel ta daqé mom lolu lay andal buñ démé ci article 19 même day wax ci waxtu yi nga xamné manam mala bi da ko wara xey ak waxtu wi muy dalu ak waxtu wi bi gont nga xamné le commencer 6h ba 13h 13h ba 16h mala bi da ko wara dalu manam 14h sarat fas warta daw saratu mbam warta daw 15h nonu 13h lañ leen wara tekki ba ngon ba ci sax ñi nga xamne dañuy liggéey toute la journée ci biir arrêté bi da fay téré ngay liggéey toute la journée yor ben mala kessé ñaari fas nga wala yor mais waro yor ben fas nga xamne toute la journée ngay tak manam li nga xamne moy mala bi mu yendo taw buñ démé ci li nga xamne itam moy article 27 bi te fofu la jéxalé article 27 itam dafa wax né ki nga xamne dafa yor sarétam bëgg ko def sarétu commercial manam di def transport de marchandises wala transport de personnes dafa wara demander autorisation adressé ko maire wala sous préfet nga xamne kon ci Touba da ngay gis na kon ñi fi dawal saret ah ci lima gëm lima japp moy 99% wala 100% sax man nga wax ne kon liñuy def dañ ko def rek ci seen xalaati bop ak seen ay bëgg bëgg bop waye waccio wun ak li article 27 wax ci arrêté bi ndax dafa ne yow mi nga xamne ya yor sab saret bëgg muy daw di yeb ay nit wala marchandise dafa da nga wara bind ben demande autorisation jaglel ko sous préfet jaglel ko maire wala nga jaglel ko sous préfet finel itam fay gi nga xamne itam fay nga ko muy dem ci mairie bi nga xamne fay gogu itam 10% yi dañ ko wara jël yobbu ko ci service de l'élevage kon da ngay gis ne fi li fi nek moy ko xamne jënd nga sa mbam rek ab sab saret da ngay xey rek tak ci kaw tali bude facet da ngay xey tak ko rek tek ko ci kaw tali kon organisation bi tax ñuy wax deug deug organisation amu fi li fi nek ñu tuddé ñukoy tuddé organisation moy li nek ci garage yi garage bu nek organiser nañ ko ba képp ku fa ñëw bëgg di fa daw di nga jënd ab tableau li ñu wax jënd ab tableau manam ñu utal ab numéro numéro bobu ñu lay utal ay juddu yu bari ngay joxe do ko mëna am ñakul itam mandat mo xamne dang koy joxe comme li am ci garage taxi kon dafa melni rek ñi sékk saret organiser nañ seen bir ba garage bi rang man fa am gu normal seenu caisse dara di fa dugg lool moy organisation bi garage bo dem da ngay jënd tableau moy adresse da ngay adresse jounu yu bari jounu bi itam ngay joxe mandat am ay coxeur yu fa nek di organiser garage ba di organiser rampe kon lool moy organisation bi nga xamne privé la mo waron am nak organisation bo xam day jugge ci autorité yi moy ci maire ak ci le sous préfet ndax li ñu teunk ci arrêté bi mairie bi ak sous préfet ñom ñoo ci warona taxaw ngir mën ko jëmmal ndax lu bare ngi am tay ci saret désordre bi rek moko waral waye fekkon li ñu wax ni mom lañu respecté té diko amal saret di am certificat d'aptitude fas di am assurance saret bi diko am ki dawal saret di am carte cosé mbam mi wala fas di am livret de sanitaire lool bu fekkon ni mi am kon organisation moy am fi bo xamni ni lepp dina teggu ci aw yoon waye nak ñak gi lolou ñak am motax yeneeni mbir duddu ci bir saret bari na ñoo xamne tay ñi ngi ci garage yi buñ deme ci garage organisation ba fa nek dañ koy respecter yalla ñi nek waye bu leen nexé dañuy genn daq ji amna nak ñoo xamne nekkuñ ci ben garage ci mbedd mi rek lañ nek kenn yirufu leen ci mbedd mi rek lañ nek ci li bëgg nek rek ci lañuy nek ci li leen neex rek lañuy nek kon japp na ni nak ngir li serigne bi bëgg mom mu am ko man naane yomb na yomb deug rek li yalla bëgg yomb na yomb li tax mu meuna yomb na moy buñti jëmbëte ful ak fay rek ñama ko saña wax def ci pass pass ak xam xam man na yomb waye budul lool nak day jafé té ba fi may waxe geen man jappuma ne mbir mi niñu yaakaare ne non lay safaro ci sasa dina ni safaro man gëm lool ndax du rek xalé yi wacc leen teli bi wala bu leen yoré ci saret mbam wala bu leen defati nangam bu leen defati nangam wala ñuy japp di déféré di yobbu di tej du lool mo koy régler dafa bari lo xamne daf ci wara nek manam li dafa laacc waxtaan wu yaatu wo xamne autorité yi ak mbolam yi xamne seen xam xam daf ci match ñu tok waxtaan ci ba jël ci ay dogal yo xamne dogal lay doon ñom day mëna wëy ci ni nga xamne non la ko serigne bi bëgge waye lima gissagul ni ay wote fi ay wote fa wote fele ah nit ñi xamne sa ay porteur de voix lañ tay ku melni pape serigne pape serre mbey nga xamne tous les jours budul dimanche man naane mi ngi fi di am ay émission yo xamne day jëm ci dëkk bi surtout ci walu saré di daf ci wax mais lu melni dañ ko ci wala boole ku melni man ku melni kenen parce que amna ño xamne xeyna mënu ñu téw ci waxtaan ja duñ dem ci taliba di tekki saré wala dar mais ñi ngi tok sur place di wax jo xamne day dem ci askan kon bu kenn japp ne mbir mi day yom man gëm mëna day yom man gëm mëna day yom ndax dañ ko yombalon ndigal lu ne ñew na fi ñu yombal ko te réussir légui nak bo defé dara réussiroko defal ko réussiroko mais xana balang ko defal di nga xol wénen yoon mais lima gis ni moy lima don gis rek Seigne Sidou Moutar bimu waxé la même chose Seigne Moutar xami waxon na fi mi ngi ni waxat dara dañuy dem quelques temps ñu ne ah mbir mi de mom dara wax jey bes mais jëf ju bes man gisugumako fi wax ju bes kep nak rek la wul mbir mi ay jëf yu bes tak yu mengo li nga xamne mo wara am mo fi wara nek pour mbir mi mëna safaraw ndax xalé yi nga xamne duggu nañ ci affaireu banditisme nek ci sarade di di taxawal di gens ak gensal mbami ak di def n'importe quoi bëgg ñoo bon bañu ñoo bax mais comme nima ko waxe legi mbir mi dafa am nuñ ci wara taxawé ci taxawé ñu xamne moy tax sëriñ bi lim ci bëgg mu am ko moy mu am résultat waye buñu jappé né police yu taxaw di japp xalé yi wala gendarme yu taxaw di japp xalé yi ah di défére di yobbu ñaarim kasso bayi fess rek kasso bayi fess del rek waye du tax mu sëriñ bi lim bëgg mu am ko té sëriñ bi nak lim bëgg daf ko wara am motax nak ngir sëriñ bi am lim bëgg dafa laaj nak yaatal waxtaan wi ñiko wara sékk ñepp ñu sékk ko ba lepp luñ ci wara def tam ñu jël ko au sérieux té continuer ko sëriñ bi bimu bëggé def ay ndimbal jëmé ko ci sinistère yi da dañu taxawul ben kurel bu ñu wax junnatu mais kon li mënu ñak kurel bo xamni ni mo koy taxaw mënu ñak kurel bo xamni mo koy taxaw waye buñ né dawal ko té sérieux yi ah jël ko melni ñom Ousmane Sall ñom Modou Ndoye xayna jël quelques kilifa ci sarayte dem jël ci commissariat bi brigade mais du soti kon mbir mu doy war la mo xamne xalé yu bari ñing ci yaqo dëkk bi xalé yu bari ñi ngi yaqo te ci sarayte lañu yaqo boole ci ak rewone go xamne dafa jéggi dayo mais kenn dafa waxlu ak ñoom ni nga xamne non lañu wara waxe ak ñoom dañ leena bayal setal leen ba mbir mi jéggi dayo dëkk bo xamne sa bu la neex xey jënd sa sarat ak sa mbam tak tek ci kaw télé bi sarat yi non mais xana burul won arrêté bi sax warna tax Touba mom ñu organiser li nga xamne moy transport bi rawati na transport automobile mais transport Touba kenn organiser wu ko tay xeyna mëna ñoo wax ci sarat yi waye bientôt dinañ wax ci moto Jakarta yi ñaata accident mortel moy am fi ne par mois ci moto Jakarta te waxon nako fi bu yagul rek ñaari borom moto ñoo dajé faatu matagul bis bu dess ñaari borom moto ñoo mbeukenté ñom ñaar ñep ñak seen baket kon tay sarade di amna luñu woné ba tax ñu né sarade di ci wax ak fassiyé yéne jël ay dogal waye bientôt ñi ngi jëm ci mbirum Jakarta ya nga yokku té jëmu ci dara légui na dañuy bayyi bamu égg fi nga xamné pour ñu safara ko problème lay do leg ñu dogu juk ba ko safara te bu boba itam du ma safara mbokki nañu xolaat doxalin yi te li serign bi wax ñu jappale ko ci jappale suñu bop te xamne ëpp na te luñu wara safara la ndax li accident ki sare di bari na lool ci ñak seen bakkat ñi ci jëlé ay lago kenn xam nu tol ci tuba wax deug yalla il est temps ñu taxaw ci ligëntiko yoon yu bari mënu to ko jëfëndiko boy rés auto da ngay top ci ay sarat mbam ñu condam jo xamné han do xam dëkk bi centre ville bi han bo démé ba ci rek Seigne Abdou Fara pour nga traverser tali bi problème la ay sarat mbam ñu xamné ay xalé ndaw ñoko tégalo ak fi adina toll fi Touba toll lepp ñu tok diko sétan dëgg yalla ni rek la mëna démé kon ñi ngi ki téléphone bi ki 33 976 0909 tay ñuy waxtane arrêté interministériel ak ni nga li nga xamné sëriñ bi joxé nako ngir mu jëm ci sarad lu tuway xam rek lu ko mëna safara ah ngeen ko fi rek xam nga ki nga xamné ñoom japp na ñoom ñoko wara lijeenti bu ko rafé dañ ko mëna jël ci radio bi mëna ko jëfëndiko ngir lijeenti ko salam alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh pass ak neena la
0: bay Ousmane gay ma nglay fay di la ziar baax
1: dire jeuf taxbal yalla yalla ci tout moy
0: dire jeuf
1: waxtan yi tay amatina solo
0: hmm
1: waye li wax na du yomb man na bay yomb waye nak nay xex ma am rek man xex ma am amel bi nak bokku ci li wax lolu wax ni mul kulo go xamni ñokay saytu ci walu yeb waaw kon day day bax waye xamna li nga wax ci wax fasiy bu wéxé bé kon ligéy bu jafé la ndax kon saw ñu numéro té fa ngay xey ak fa ngay kont ñu am ay numéro comme 5 6 bu nopi tam am ño xone wén fas kep lañ yox waaw yeyep té ñi waye mom xala japp ta baye rek bu yagi fepp tacc waye dal man na ba yomb waye nak na am rek dañ mom mu bëgg rek am nañ japp rek ba ba mam té ñi ko ñi yoo say tam li wax ni ci abiru keet day dañ ni dimbal lool buñ ko xamé da ci bax lool ndax seen gawar dana wir ñoom seen bop dañu am agence ku fa seen seen bagage dana feñ ko ko xamni yu ba dal man ko jey kon wala do dal ci bax ci ama am solo dañuy deg ndigal di yeeram jur gi ay def ay yak bay def ay yak waaw dañ ci bax ko do ko ko sax bu ko ram kanama gannaaw ba ci jew daaw gi li ci bax la da day guidé borom auto bi war dem xam fi mi jaar fu lay rom lu ngeen do manté même piéton bu gis sax da ko dimbalé kon ni lay jaay bu baax ci waxtan yi amaté na solo ak ay salatu wassalamu ala rasulillah
0: di lañu sant ko gërem ko baye Ousmane Gay ñu koy jaar jaar wa fi taw ci yépp 33 976 0909 Cap FM de la Sin Fall. Salam alaikum.
2: Ali salam wa rahmatullah.
0: Ko tande ki turu ak fani wo.
2: Serigne Kin Sabour Sam.
0: Ni lay jaar bu baax.
2: Serigne Pap li nga wax lepp lepp lepp bon nga.
0: Alhamdulillah.
2: Ni nga wax lepp bon nga. Bi nga wax lepp bon nga bayiwo dara. Waye doom adama ci bopam Serigne Pap. Loi ñett fan. Lum metti metti ngam na ñaar fon bu subax mu jé gina subax mu jé te xélé kenn ku na am ngay xélé way am na lu xamni bapp lepp may subax du fon ya nga dem
0: gaz daru xona ba gëj tuti
2: waw
0: han man xona fa gëj tuti nak
2: baye faalé lu ne dañ nañ ko fa dañut comment na bëss bi ñew fi mu nekk ni gaz daru liko wër ñu mo fa freen daw bindi ñew bu ñëw rek taxaw ci auto bi station bob dañ ko war xam 7 8 tout ay doom adama ko def te yakar na ne ñu doon dugg dugg ak ñeena bañ bañ yépp legi nit ñi fu ñu ciéné wota bi té ñi doon na diiré doom adama day dégg ndigal diko jëfé doon as gor bëgg dimbali sëriñ bi bëgg dimbali sa bop dimbali dëkk bi man né ba pap lo la japp mag la ré barké sëriñ ta bay sa fay mu xey ma ngi dox ma ci ngi ngi ngi musna barki serigne touba jomb na ba ci so xene mi and gar dal bo lacc lo la lay wax way dekk bi ñu jox baye pap lepp lu ñuy wax wang ko seigne abdallah sallum lu ñu wax lu ne radio bi ma sama radio defena ben tot seigne abdallah sallum lepp lu ñu wax nañ ko kon doom adama dig day dig way nak waxte du ko jëfé koku la seigne man dal ñim na man na ci jaxlo digal ma ci jaxlo lol lol lol lol lepp lepp na ko ci xale lepp xaju ci baye pap bu sen ci dem di maaji fajar barki sey yu tuwa billahi wallahi wa ta'ala damay dor bu yag may joon amul xar nim mel te lu ci la xam nga ko xamna ko kenn xamna ko ay ñun ci dara kon nan delu lepp barki sey bi lepp nak yalla sey bi jappal bopam yeen ñi ñi wax mu dimbele sen digol sen borom def ci ndam sonu genn wax ngeen ba son lu ma taw wax ngeen bay cheikh mu wax ci radio bu wax na waxa waxa ba son
0: wallahi ndissane
2: waye nak ah deg ndigal mom jeuf rek
0: wallahi ndissane
2: waxe biñ ko xene koy deg moy tax do ma dem may dem ba nit mu ñu bokk yalla leen yalla jappale jël ñu dimbali radio ngay wax ñepp xal ci radio ngay wax barke serigne touba ñet sar ndax ni ko nuy serigne cheikh bi ma tax ñom dama mel ko jom kenn kenn sama ko reel yak wata
0: wallahi wallahi
2: bolo mu genn jegal ko jegal ko jegal ko jegal ko non la ko baye loati xey defar sama sere sama ndax nga jox yépp ndax am naan ak doy na waat daal doy na daal baaba lépp mu jox ñal ñal di rek ñu jëfë di gëré té ñëpp yox xëy bayyi ñëpp gëna gor gor rek barké ci wa ñal ñal su guddal su wëral ci ak waraaj bi ñëpp ñëpp ma ngi ci gëna dara
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko jël meneen mbokk ci 33 976 09 09 tey ñuy waxtaane arrêté interministériel bi nga xam ne lépp dañ ko.
2: Salaamaaleykum.
0: Maaleykum salaam wa rahmatulah.
2: Dañ Pape Fekk.
0: Sidi Koloban.
2: Ñu ngi lay nuyu di la ziar.
0: Naka mu.
2: Sant Baxé Sidi Koloban Touba Baghdad.
0: Ba ci aju ma weesu maa ngi lay déglu yaa ñoom Ablaye Mbaye.
2: Di nuyu bépp kilifa boo xam ne yaa ngi ci Cap FM 103.5.
0: Dëgg la jërëjëf.
2: Di nuyu Cheikh Abdoulaye Sall mi nga àndal ci liggéey bi rek. Xalaa di ñëw ci waxtaan yi rek mu mel ni wàllum sareet yi.
0: Waaw.
2: Waaye nag sëñ bi waxul sareet yi dong de. Waxul sareet yi dong de wax na ci foosi mbedd yi tamit de. Bul yaakaar ni maanaam borom sareet yi rek la wax ñi parampatami borom sareet yi waxul borom sareet yi dong de. Foosi mbedd yi tamit ci la bokk ñaari fonk yooyu la wax borom ñenn ci borom sareet yi gën a yor sareet ak foosi mbedd yi.
0: Waaw xam nga.
2: Mais dooy nit ñi teel ñu jël yaakaar ni borom sareet yi kese la wax rek ñu parampatami borom sareet yi.
0: Sidi.
2: Foosi mbedd yi ci la bokk.
0: Sidi.
2: Waaw.
0: xam nga ñun suñu émission bi transport lañ ci xam nga sëñ bi dafa ne man li ma dégg mu wax ko.
2: Waaw.
0: mooy ñi nga xam ne dañuy branché ay raako ci seen foos yi di ko wiire ci mbedd mi.
2: foosi mbedd yi.
0: non man dégguma foosi mbedd sax kon xam naa.
2: foosi mbedd yi la wax nag.
0: ah man nag man li ma.
2: waaw ba ñëw ci wàllum borom sareet yi ñenn ci borom sareet yi gone yi yor sareet yi gone moom suñ Pape jàng métier la war a def. waaye boo xoolee Touba daanaka ni ñenn ci gone yi daanaka ni dañuy wëndeelu rek amuñu fuñ jëm. daanaka ni fi noonu sareet yi bu ñu jëlee ay dogal wàcc wàll ni yàgg-yàgg dañuy delluwaat ci sareet yi ndax amuñ fuñ jëm. ndax fi doon tey jii boo xoolee dëkk bu sell bii di Touba nga xam ne ñu mooy 200 000 du Sénégal. benn société bu fi jël boo xam ne mën na fee jël ay ndaw 200 personnes amu fi. daanaka ni xale yi ci sareet yi dañuy nekk di langaan wala ñu nekk ci oto mbaaki Touba yi. wala ñu nekk ci ron garage yi di wëndeelu rek. amuñu benn foo xam ne mën na leen a orienté ñu jëm dañuy wëndeelu rek. waaw doo maanaam fi doon la gone yi boo koy lijjee doo xam foo war a commencé foo war a yem. waaw kon daal li ma ciy tënk daal mooy kilifa yi nañ jéem a bàyyi xel ay bureau yoo xam ni ndaw ñi ku bëgg sa doom liggéey nga mën ko faa yóbbu mu liggéey. su ko xam fi muy xëy xam fi muy wàcc. mais gone yu bari fi ñu daan nga ni sareet boo leen wàccee sareet bu yàggee dañuy ñëwaat. doo maanaam booy liggéey doo xam foo war a commencé. tout temps yaa ngi leen di fekk ci mbedd. waaw te xale place am du mbedd xale dafa war a jàng. waaw su ko defee borom sareet tamit ñu gën a organiser wu rek.
0: bu ñu formaliser secteur bi lañu war a formaliser rek secteur transport bi lañ ko war a formaliser.
2: ah mais Touba fi ñu doon bu maanaam nit ñi bu yaakaar ni maanaam borom oto yi ñoo ëpp borom sareet di njariñ ci dëkk bi de. ñoom ñaar ñoo fi yem
0: jeex ndax
2: am na dëkk Touba foofu yoo xam ne amul ab kër yi.
0: Sidi.
2: ay sareet dafay dem.
0: Sidi.
2: waaw yooyu yëpp nañ koy bàyyi xel.
0: waaw baax na jërëjëf
2: bu yaakaar ni borom sareet ñoo ëpp sañ borom oto ñoo ëpp njariñ borom sareet ci dëkk bi de. ndax bu màggal ñëwee rek nga koy xam borom sareet fi ñu doon buñ xëyoon ñoom ñëpp gaare dañuy gën a sonn.
0: Sidi.
2: waaw kon ngay nañ jekkalaat seen toogaay rek xool ñi rax métier bi ñu génne ko teg ne.
0: Sidi.
2: lépp teg ci yoon.
0: allo.
2: sëñ Pape liggéey bi rafet na.
0: jërëjëf. waaw Sidi Koloban moom daa mel ni tey dafa comprendre émission bi xam nga nekkul ci cadre sareet a baax oto baax déedéet dafa am ndigal lu
2: jugee. salaamaaleykum waxtulaa.
0: waaw jëm ci mboolem dawal côté sareet ak arrêt interministériel.
2: salaamaaleykum waxtulaa.
0: maaleykum salaam waxtulaa Baye Mor.
2: waaw sëñ Pape Fekk.
0: soppi na bi.
2: salaamaaleykum wa rahmatulah.
0: jërëjëf Ndiaye.
2: naa rek di la nuyu ko siyaara.
0: jërëjëf Ndiaye.
2: ñu nuyu bokk yëpp auditeurs yeeg auditeurs yi bokk ak mboolem ñuy déglu.
0: jërëjëf.
2: ak ñu mboolem ñuy dugg.
0: jërëjëf.
2: di leen siyaara bu baax a baax a baax.
0: jërëjëf.
2: man nag saa wax dugg sax xam naa.
0: liñ
2: ñu bari na. waaye mbir mi yaakaar naa mën naa yomb lool suma gis ñu bopp. nañu taxawal parce que benn sama stand moom président garde sareet yëpp teew ànd ak police ak ndawal sëñ bi. ñu waxtaan ñu ne léegi benn sareet boo xam ne bii norm yi nekkoo ci. parce que seen réglement intérieur. kenn du leen ci garab bi. boo ñëwee taxaw ñu ne yow kon nekkoo saa mutu ko wala sareet bi war a mel melu ni wala sa fas bi war a mel melu ni maanaam baax yi nga xam ne soxla nañ ko. wala arrêté bi wax ak ndigal sëñ bi dëkk bi. doo ci wax ci dara rek ne dama doog yëpp. soxla ci mbedd mi di yëpp. su ko dajee yow jàpp la na tekk sareet ba bàyyi la nga war a fas ko dellu ci xalaat wax sareet bi. ñu wax mu ñëw mu fay la contribution lee teg ndox da nga dem jaar yi. na nekk normal su ko demoon rek yëpp la saafaraw.
0: dëgg la.
2: wax ni yëpp war maa ngi seen biir nag dañ am yàlla ci gàll rek bàyyi ko.
0: dëgg
2: waaw. gaara si bu ñu dee yow te yow assurance sa benn gaara kenn ñu sa bar kenn yëpp waaw bu yëpp yow kon am nga ci responsabilité. police jàppee bu ñëwee ne fay yëpp yow da nga daan sa dàq sax na ci. ay taalibe ñu day liggéey sëñ. su ko defee yëpp yi jeex man noonu laa gisee daal. jërëjëf.
0: maaleykum salaam wa rahmatulah. Mor Ndiaye sopp na bi macha allah comme ni ma ko waxee rek comme ni ma ko waxee itam ñu bari japp na ne lu yomb la way du lu yomb waa du lu yomb rek assalamu alaykum
1: waay assalamu alaykum
0: baay yalla ñu sekk ñoo
1: ngi sa baax na la
0: baax baax
1: yalla ci baax la ñaanal jam
0: jeul sekk
1: ah tay da wax na gis ngeen jaar mom mat na lu mat wax da na
0: ana baay lay
1: barki dembu dong re barki dembu
0: waaw
1: amna ben saret ak ben jakarta ci bakker de la lañ senko fi ba ngor ci tam dam metti metti metti wallahi la ma xam na lay sa papa bi ñoko fi jël waaw dekk bi mo wax deug yaal waye nak niñu wax naan lu wax dina gal ñett fan moy lool ndax fi mom tuba waral lako wess bu yagga yaa transport saret mu fekke ne tuba wess bu guy tam war nañ ko mëna organiser ba nga xamné bi duñ mëna yakal kenn dara
0: wallahi ndeysan organisation
1: waye nak organa bo demé ci tren yoonu magi dëng nga saway auto yek ak sari yo jaxaso té kenn mo leen dara dafa gis borom sax bo xamné bi leen lay day borom auto top joom da nga koy top joomu borom yaa mu yëkëti loxo bi sanni lu ko mu leral lool mo bok am lay jamal bokk rek police bu ñu japp bu mëna ndax da nga leen saga rek waaw sa da ngay wax top ci mom bam yaa mu gënë loxo sanni lu da do ko mëna dara dëkk bi nak mom limay wax rek man mom jiidi daal xamna mom ñoo sétan rek lay wax man ndax fañu fu ñew wax nga waxati fu fu ñew kenn ku ne ñala ñaga doylo ba jiital leen wax nga leen waxati leen waxa wax ba sonu ku ñew wax ba sonu legi rek li man lu ko fi wara jilé daal jaxal loolu man daal dafa dëgg yaal xamna li mo ah da nañ ci jox melen téré dé parce que kilifa yi da may wax na mbolem khalifa yi ba bëkk ma khalifa yi ma fi fekkere ci khalifa seigne touba yi seigne modou mustapha re xawma ci lu bari waye seigne fallu mom xamna ci lu bari bari seigne abdoulat mom leppam sama kanam waye ku ci gëna sonu seigne muntaha mi mo amu ndax ñom ñoñe luñ mësa diglé da nañu ko def lepp luñ la nangam lañ ko def da nañu ko def waye seigne muntaha mi mo wax deug yalla sonu na lool ñi nga xamne da ñom la jiira doxal ñu suñu digëte ñom war nañu ak nit ñi war nañu sét seen bokk bu baaxa baaxa baax ci xamne wax deug yalla sonu na lool de yalla yalla may ñepp jamm rek ci galo nak na am fat di galo suñu yoon wi rek
0: wallahi ndeysan
1: wa jore joge mbakara jëm dar rahman taxaw ak rante ci sokko ko jëm tere bes wa ni nit ñi jamm naan ay tele yu ñu na dañu mësu gis tay sax ba gën tay mo ñu mo wax deug ñoo ñu ba lay lay gaay bay waxal fa nga man ñi nga jëtt bakkar bay ñandu
0: ni
1: ñu ñu gëp téli sax bay gëp ba tax bay mu tax bi
0: ndeysan
1: wa yalla yalla may ñepp jamm seen baam ñoo ne sant sax le gëreul
0: jere
1: jeuf sek ñu ñaan seen abdou diouf ndeysan sax bo yalla may jamm wax bëgg na li ñu def sax man nako
0: ndeysan jere
1: jeuf wa yalla bu defal yëre té bak seen bukhari mbak jere jeuf
0: jere jeuf sant ko ba gërem ko may bax abdou diouf 100% ko de la route xamu tamit sarade itam bi seen sidou mokhtar sako itam ñu wacc yoon yu magi warmal ko mais da nga gis tam ci pegg yoon yi ñu wara jaar mu yoon yu mag itam ay commerçant ñu bare bare ay borom doole ñoo koy occupé def fa lañ ci bëgg def sarel bi dafa mëna jaar te duñ ko man dara moom daal lo wax rek wax la ci dess assalamu alaykum allo salam alaykum
3: ase ñi ci yar ba
0: wa ko ba ko
3: taw sa su moto da jaar
0: hmm
3: ben mbokk bi wote ndamaatu fi
0: na wa bismillah bismillah
3: wa ñu ngi rafetlu émission baane
0: jërëjëf
3: da di wax ci ndaw ñi rek manam lepp téel señ bi ci ndaw ñi ci xaré loolu lañ doon wax wa mu melni loolu defena jëmono ye jall waxam nañ ko do wante mu melni defena dañ ci taxawuton wala bo xamna taxaw bi manké na lool té itam ndaw mum xam ngeen wa señ Touba mum lim leen joxagne mom ya ayyuha sibiyan la tastakhilu ani alhuda wa bil ulum istaghilu wa mom lol lañ sante kon lol mom moy programme bi
0: ndissan
3: wa dañu wara fexé ndaw ñi jang la manam ñu son ci jang mi yaatal daara yi ci bir Touba té yombal ko itam xam nga école yi fi né école privée lañ amna ci parnaisan bay bel yo xamné seen yor nañu jabor mais mënu ñu jang amu ñu luñu leen fay rek yu mel non manam faaw ñu def ak oyofal ci jang mi manam waxtana gouvernement bi yaatal daara yi manam ñu def ko spécial comme Touba
0: gouvernement bi duggal ci loxom
3: waaw duggal ci loxom waaw
0: jappale ñi nga xamne seen lox juru seen grand ñu man
3: waaw ba ci ñu déssane ak ñeneen waaw
0: gouvernement bi duggal loxom
3: waaw yermande yi ci ndaw ñi la baax na lool na ñiiram ndaw yi wax de yalla dañu amul fuñu jëm té itam responsabilité ci suñu kaw la gallo da lolou tam yalla denk len ko lolou tam ci programme yi doon wax ci la lolou ci la wara bok manam programme ndaw ñi ñom seen ëlëk lan la ñom lan lañu ngeen wara defal ndax Serigne Touba mu paré na len ba paré ñom nak ño dé comme ni ko Serigne bi waxé lé rek Serigne bi dal son na mo wax deug yalla mom kilif mag la
0: ndawi Touba da melni état bi da len état yi jaar yeb da melni da ko faaté tuddi ndawi Touba yi
3: wa wa bu ko def non non ñu ne fi nak ñu ci wara taxaw seen carte djib ci ñom ñu taxaw ci ñom ñoo ñoo ci waxo
0: xam nga Touba bu fekkone ne benen dekk la day am stade bi gëna mutti ci stade yi
3: wala mo wa mu no wa
0: am dañ koy am ginaaw nak yoy mënu ñu ko am ndax dekk bekk nit bindo xana nak war nañ ko soppé yeneen yi
3: jumtu wa xam nga Touba mbir mi dal dañuy jël leg liñu wara taxaw li taxaw ci dañu am yoon dañ koy jël quoi dañ koy jël le
0: ha ñu dem mom jappalu wuñ leen de
3: wa wa lol la nak legui nak fini wax ji lol la
0: ndawi Touba mom dañ leena setan mo
3: wa wa ci tam kilifa yi fene xam nga dekk bi special ni ko special so yalla jitali ci ha ñoñu nak ño wara ño ci wara taxaw la responsabilité de ko lañ ko gal wa ñu ngi jéggal bu baax nak cadre yi
0: jërëjëf
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ma alaykum salaam wa rahmatullahi wa legui mbokk ñu tay sant bu baax diko jaajeuf bu baax kaddu yi amna solo lol 33 976 0909 seen émission Côte de la Route Serigne Fallou tay ñu doon waxtane rek arrêté interministériel bi nga xamné 9 décembre 2012 la won lepp jëm ci walu sarrête mais ba tay rek ñu ko duggal ci trottoir yi amul ben ndariñ té pourtant ay million lañ ci def yu bare serigne bi joxe waat ndigal itam jëm ci walu sarrête yi waay ba tay rek gisagul nak taxaway buy deugal suñu yaaka ci ne yifi mom serigne dina ko amé nim ko bëgg salam alaykum
4: wa alaykum salam serigne pap sir
0: ah ko baax
4: serigne pap sir
0: wa wa mo ko baax
4: serigne pap ngi basiru ci
0: ah serigne basiru
4: ñu siar bu baax
0: jere jeuf sur
4: haa ndiew sek ñu siar bu baax ba
0: jere jeuf
4: ñu jégg ñu déglu bi sedd xana ñak du tuddé yo ay ngi ay xal bi tan ka ci dëgg bu baax
0: jere jeuf
4: ñu siar bu baax ba
0: jere
4: jeuf sek ñu yaal defal jamaa xamna né né do xamna né mom ah rek la dé kena yeen ci yoon de mom té yoon yu ak yoon mom gënaaw ak gulen ñeen bëgg dé ngam dé ni ko ne lolou do lu wala na ñi naw de am dal nak mom gis ko yakam gis ko sa ñaw waye dañ koy dox ba ag ci yoon lu leer nañu
0: waaw
4: lo ngi nek gay lo ngi nek ci gone yi dara da tak tak de am dal nak mom gis ko sa ñaw ne tay tay adina mom da taxay wax ñu te yermane am fi waye da lan def mom jeex tak tak tak tak
0: alhamdullilah
4: te ñi ñepp tan ko fekk na manako goni lol dina wañi ko bax wala dina wañi ko ba amatu sax dina jaa dina jaa be manam do mo ngay am ap ap
0: rebutul dara
4: man do am na ap
0: wa rebutul dara
4: ha
0: man rebutul dara ci dekk bi de li am ni daqa ci ko te ni di kar auto yi kilifa yepp auto yepp ni len kar
4: benet fam koy mo do way nak da am ñu xamni sañu accès décédé ci waye da am lool mom da ngay nekk ñuy dox ñepp ne li mom ku ko def nangam rek légui doko daal daal soti da la ni da xamna ko ndax xamna dañ ci dara wax yag na waye fi tol ni ñu ko bëgg te da nga bok ci ñi ci and sax ci ñu joxe ndigal ak bi ñi xam leer xamni li ci upp ya koy wax dang ko fekk dang nga ci and jerejeuf
0: ñu sant serigne basiru sour mi bu baax baax kaddu amna solo lol deug na deugul suñu yaakar wax di jall yalla dañ ba jeex tak rek ndax bëgg serigne bi
4: rek
0: ma ko baax ko
4: sam na ko yeen day tap
0: hmm
4: ya